tata ai nei e ko te tulanga tato ka nga te hate nei tato nai e e hoi ai te hoki te hana te nei o te pui ka nga te nei tanga waloha family e ia e tau tu moni lawa e ia tau kulelo te aloha te tua tau hakili ki atu ni ko haile ni haka tau e beia hui alo e holi te ia tohoka ki tatau ki tonu pele toke lau ki ie vai tau e taini taha pili mai e tena la e hanu te te tau e na kin hai e na tulanga tatau ka inga i tau kunei ia e tokra heo kina ka inga na o mai na pito he nua haka tau mo tulanga te awa e tau lawa ki loto ngaha o ka inga ia takin ngai inga hani mo tulanga te na ia tato kanga ho yo no kilo ba kuwa hai ba ya te tulanga te kalang tapu de li ki tato tamana te na gi ape ne he kai ko i hai tala ai lawa to kala hinga tato kha nga ki nei ti te tamana ni kuwa he mai ki nga lo vela ko te ho po te lai ta ya o i ngo to te la ve na lo o na wi nga aga vi vi ai tulanga ha le a tangata mo na winga ta ale lo tuni kai tangata pi hai na me vale vale kai be ho gila e mai na to ina kai we pi hai na me to kila u ko ko pi ga ko lo pi ha wa ya una ba hiling ya ki ko lo ko la te ha ka u ka hai ku he mai ya we tali hili ni ko lo la te ya ko lo hai na pi hai ta mana wa e ya lo to na o lo he nga ya lo to to kila u ni lo na ka o Tunandu kuno nuu matona tātahu. Pele tue una taitai mi hoi ena la onga me kawihi aina community. Ele mai ue, ia kua ka hoko te lau mua e hoi kakana. Ia ka heili lau te pele i te ia ia taho wa tulou wa kote me te nana tanua i tona puteni. E hoi kakata tino te le tue ui te me te tangata ia iloa tona toke lau ue. Ia iloa ni hoi tautala ia ka haka hili ia iloa hoki nā tali ni. He mai la ke puli te heo ma tēnā, a te sastātou tamana tēnā kua whailangi tā te tana malanga ma nā tahi wāanga na na hea ke hia tātou wāanga nā wai hau iku te kātu, ne? Ia, tūna nu hau ki lāka haka mai hanga tuko hai tau ki hinuku nonu nā hu halunga hau ki tāra tau mai te matangi kua kami hau ki te nua wine matua o nuku nonu tātou te kalanga pai a te tua ia kua e vera le te umo mua ka i ka vehe tino e te tua ia tatou ke hinu maki pēmu tū mau taka tū tū ki te tua a wā e aie lawa na aluanga e pule lawa i taime haka makua e hoki tatou i tēnei o ranga ia tēnā pila e kua tua i te maianga i tatou mātua mātua tēnā kua ka vehe hoki tatou tamana i te langi ia mani tahi ka inga hoki hei lo atu, mena hoki te kamiha lo atu mō koto, a mai mai hoki te aloha te tuake. E piki ka tahi tu koto e mō koto, e te tēna hai min tūlanga ni ka inga nai pele tu koto ua, pala kau mai e ia ki tato he no mōni. Ia ka e kama mai nga tu koki tato ka inga koto koi nga puli te hono, te ia tato hai te pahe ho, mahina ho u, oi ko yo mama ko tai ki mo he ta tu ele ka ta u na halu lu nga ta tu ye ye ta hoi mo te wai ho te nga na heng mo ti no ko ai hai he be ha te taki ka hil ku lo te au ni ni e pa mai ku ha ne tu ta tu ke to no la te na ta u le le te tinga por la me ta tu mo te tu la te na o te te wai ha te nga na ye ko haka pi ho de ba pa mo tulanga ta to ho le nga le lo ki la mo ta to hana o mani wa nga yo ka nga la to mo tulanga te na ka me te a tu pulanga ni ne wa po po te tai nga na me ye na ya ko i ta to wa le le me na wa ka pi ki ta to ho ya na ta mata la ko ye na ka mo le ko na lo hangi na tu lo wa lu nga ho ka ho pe na ho ki la wa ya u no no ma ta ho ka he pulu ko ya lo he nga ni e o tato lo ye na i lo he ha ko i lo e mai in tu pulanga ku mo e tu ka te u ma un tato lo ye le lei a tu ni na mai la to ho i ho i e treaty mo o lo he nga kapito ke tu e ma mai e lo ye lo he nga a wa he he no la wa e o tato ma he to e tato na ki mai te tu ka e me mo ni la wa ko le na lo hanga ni ben la tu ya u hana tu ilunga tato ke lau o po ka ta i atu

talo hatu ki te tatou kāinga. Ma loko ala o teone hai mai i nā pehe ma kaukau mai hoki nā pehe, pehe pehe mai ai. Ia kai, ni hokamana tungala mō tatou ni. Ie ko te vāenga lava tēnei ki nā ki te social media ni. Wai e kua maua hoki ki kira ki a tatou hanau. Ki kila tokolo ki tatou hanau le mai ki te tula hono au he tālia i taimi tēnei. Te vāenga te ia under 16 years old. Kua, kua pen, kua hakahea ma kua tāhui hoki. Te hoka o ngai ki lātou te social media ni, te waitau i taimi tēnei. Iko ni uhila hoki lā ele mai ko heki e, not yet ni. Toi ti e tauki ki lātou hoki lava kia i ni uhila. Ki te vāenga lava tēnei ki te ilalo ahi o te hulu o no. Ki nā hoa naua ki tātou i e ia hoka o ngā lahi ki lātou te. Ele lei. E lei ke hoka o ngana, haka hai e hoki nā, nā mātua ki te vāenga lava tēnei ki te, ki te ki hoka o ngana mea ie nei. Io, e lei, e hoka o ngā hoki lato ki nā mea aonga, ka e ie hoki lava e umatu nā mea aonga kua kila ki nā tahi mea. Kua ie nā tahi mea ke tapuna puna mai ai hoki lā, e te vāenga lā ie hoka mātaku taku ai. E i te tahi vāenga news hoki te ia na mauatu hoki e toka e ei nga tamalo ai e ei kua hakahalangi hoki ma kua hai hoki te ngā oi ngā leo leo i te tūlanga lawa te ia kua online abuse ni online child abuse kua haka kua toka lahi le ki lātou le mai e kua hale pui pui nei te tamalo tēnei Ele mai e toka i whaho atua o Italia, e toka lua i UK, United Kingdom, e toka lua i Amerika, e toka lua mai Venezuela, ia ma te tahi pōlani. E toka huitula i tama iti te ia na abuse e te tama aloa tēnei. Ni? O ko tona ui ngā lakila ki te, ni online child abuse te ia kua whai ilunga o te social media, ko nā mea ia haka poke poke ai. Wa he tātou roho ki tātou hana o toke lau, o wa ko te kakahea tu lau, ma te vave o te hunga helo a kinga ana hi uinga kua iei nei, ki te atamai ma te vave o te puke ana hana o ki te social media, ma e hoka poke poke lele, ni e hoka poke poke le tūlanga tēnei te i kua loka i tamalo tēnei e toka huitu i e tamaiti nā hoa ina i te tamalo tēnei ka e kehekehe nā whenua e o mai ai he tamalo he tālia ka koha hoa tō he tālia te i kua mauai nā hoa nau i e nei ni e online heolo mai i nā i o lato whenua ka kua hoa ina i ki lato i te hoa inga tamalo tēnei He hoka mana tunga hoki la mō ki tātou, ni ki te tūlanga hoki la kua iei nei, e ve hoki la voko te AI, ni te hoki la mana na lea tua hoki si taimi kua teka mua mua, ua lewa lele, ta hoki la i tau te kana na talanoa tua hoki tūlanga tēnei ki te AI peko te Artificial Intelligence, ka koheki tūlaki mai te vāenga tēnei la kuhoka mautinoa. E taimi tēnei, i hea ina, kuhoka o ngai ki la tō nā robot, ke hoa i nā tā vale. I te tūlanga la te ia, e hei eni la tō breaks, you know, hi moko he la tō, e hei eni me vena, hoka helo kātoa 24-7. E he, ni e wala, ni mahini, e he ni tangata, he ni tino, kani mahini. Tūlanga hoki la tēnā e hokaholo kātoa lava. E hoai, ko te hoaunga na tā vale, ma te hoaunga lava na tahi vāenga i lunga o hea ina. E hokaunga ki la tō te nā vāenga i ene na robots AI ki tūlanga la tēnei. Ia mō ki tātou hoki la, e ko he ane te whakatoke lau o te vāenga tēnei me pe ko te heveia e ko te atamai hua hoau, ne? Ka hai e mō ki tātou ie ia wani artificial ni intelligent ni luti atamai ho hau o tono ngā ko te hau hau ngā o te poto o te atamai ki nā mea e he moni e haka poke poke hoki la tēnea i ai e he tātou ile puki e he nā mea moni e he nā mea he moni ni waka hai ki tātou ka maha hau atu ki ei e ho hau e ki la tau ni mea e he moni e
ki nga mahu e mahu ai hoki late te hui ita lahi o tangata tau toka tahi atonu lawa ki nga vaenga i ene i oa e hoka ita tino ilunga o te media ni e nga ni mea e he moni ka e hoka moni mai ki lato he kota toho ki la e he tato ilo poko te het mea e huita he a te kupu pero te he te mea e moni ki te ki tātou ma ngā wai ki tātou ki e i e hoka he lewa ki tātou i te mea pelo o he he atua e hoki lava i hoka he ala te kāhoi ko te teknoloti i nā hunei i o kua lahi te kua ova te maua lunga ma te hili hili kehe o te lātou popoto ma te atamai kua hai e nā mei e nei ni e ko te mea la i te ki tātou he alo tātou tuko tu lawaki mua te tuko he hani mai ko ki tātou anganga vai vai iyo aton hoki lawa la i ni maenga ni atamai hau hau popoto hoki lunga tātou toke lau e hui ngai hoki pe ngā hoki la tomani maenga vena i lunga toke lau he koi loa ka ko te mea mana mtoa he koilo lin na tu ko te lahinga na me vena he ko e he ho ke mala mana ke he koilo o i te me koilo ha ka poke poke te kita to la kile kita to ha na o kina telehoni kina me e le le la te ka nga kila to ko te ho la velave e o valoa ma ni e o lo muni ho ke la to potu kile e la lo na ki ka ho o hoi ai na telehoni mana me vaenga vena ki la toka na matua ko ta to he ta to le le la vana te ni na teknoloji taimi tene ka e hoka poke poke hoki ki la le ki ta to ha na u na abuse pe ye hoki ni tino e hoka e hoka hoka valea mai ta to ha na u lungo te ona me ye nei you know wa ki la ta kutala e me moni la vatene tupu he uo le a ko matua e kua onohulu ono hoki on tau heanga veroko au e toka iwa tana hoa nau ne o te mea moni la o tana kimuli he tamaiti hoine kua kato te luhulu luhe hulu tau heanga o te mea lana tupu e ho veia ko te tamaiti ko tamaiti tēnei na hano online o i hoi tau ia i la ma te tino tēnei e wā sometimes e mahai e te AI o i pohea lawa te matua o te tino ka e mahai e ki la tau hoa ka tamaiti ni o la tau holinga haka au li leila la tau holinga ke veia ko ele vihe ni o i tuku mai e la tau a tai lunga o te mahini ke mahai ai la oi kikila tu ke ma fola tu ai pe ma ko ma aloha tu ai la ki eiti tino te nei ni iyo la ko te tūlanga la ai ei mea ke ko tamai te nei ko hotalia la ai te tino te nei ni ko hai hai mai ana oi ia to tongi te pahe he tamai te nei hano le ki hotalia le tono mato po ko ia hano ki hoea alia ko ia hano ki hotalia oi meet some friends ka e he taku te hako o mokona mela i enei tupu ni ia hai lako tamai te nei lua hulu ka hai vehe lata to hanao ni to hana tunga lava tēnā tamai ti te nei hano hoka hako le ki Sydney oi hwe tau i ailama te tino te nei aloha hoki ko Poko e hoi tau i matino tēnei, ka e hoi a kē, o te mehmo ni lava, e kō i loa te tino tēnei. Ni? Ana, hano ke hea uma o he tālia, i te iwa hoa, e hano ke hea uko tamai tēnei, e he hulu, poko te iwa ona tauhianga. Ni? E li liu mai lau ka e koki te atu na atau te tamai tēnei he matua tamai ti lele ko holinga matua lele hoki ni ka e ko tino tēnei ko hoko valea e ia tamai tēnei ke te teine tēnei ke hana tu kia hotalia ia la ko tūlanga la tēnei nana tūlo ko te tūlou i te maha hoki lewa na tataulo te tamai ti hine hano ke he tiaki ni ka he ai na hana tu lava tēnei noho ni
kua i kua kua ana tolva no hoite hale te tintene ka hana to kala ki hale te tintene e ta wale te tamana e ta wale te matua ko tona uhio e te wheelchair ka koe tau tahi oi kai kai nai na i ho ki lato na history ni i te hale na ia na mea tau hio li tula hono ai ona na hato a koilo tuai tuai lele te koilo ngi at vaenga te nei te mai tin na hanu ke te a te mai te tama taku friend kai haia ke e pot haia ke e taku atu toku ingo ki te mai te ia tu ia hotalia e poto mai e ia ilo ai man tu mai ao ni kai ko hei hei ao nga ko te mai te nei ko hana tu lo na hailo te avanga te ki te vave ni na no no hola vai tai mila te nei ia ko apius vale tamaiti e te teine ka tamaiti lele you know is ko te e luhe hulu ka tamalo te nei to ti le ha hulu ni ko apius lele vale ia anyway ko te komta langa ko ta ko tu vena ki te tu langa lava te nei i lunga te social media ki kila ka le ki ta to hanau ko te ai ai mana me ko tupu mai nei e he na he tali tonu ngia te la hinga na me ye nei tupu ko ka nga na mahini ke hoye na nga luenga o ka nga na mahini to ti ho ki la ka nga na mahini lo to hole mai e tala ki la to na vai e hoye ki la to na vai na ta wale ne he ta to vaeng te na e ka komen tu ai tamen te na ki le vao e hoye tala vai ki te ai ni ka haloa tere lau kila toki ta tohua nau ko itama chilele ko iliki lele ka kua a olo ki lunga hoke ta to na telehoni kila na telehoni have ve te kila ko ku ngalo ta to mai chi ki hano ko ki heta hitino ni ka ia ha ko mana tunga lava ka ha tai la hi na hai mai ni

0: Ia la te malu tato kai ngā heo veko ko te ka watu peko ni hako mai henga mole mole ni e mato e aloha lahi le atu ko ki te matu te nā ki a kaloline pele nato e nā hoa nau mana tamana mana ka inga o te matu te nei kaloline manuele hoki ni ka mato e aloha lahi le atu ke aloha te tua hako mai hema hako mahanana tona nganga pa ia ki te mamalu o koutou ni e ko te matu hoki te nehe matua e hoi me mali e matua e aloha he matua e hoi kāinga ni e i te matua tēnei na o mana tū te tala toko matua na hoi mai tolihe hai koe hoa nuki nuku nonu toko lahi lo kāinga o kāinga i atahu o kāinga i nuku nonu hai la koe hoa nuki nuku nonu ya komunika o hena te ko Caroline ni e toko lahi ki la tau ai ona ko tū langa lava tēnei ia e tū la ia ia ema o he te ilava e o koka koulea tū a ko te matua tēnei na mesin mahi kito na ingoa toko matua ai e me hou au ki e ko ke hanu ki Caroline iyo ia matamana ki la hoa ele hoki ni iyo la kai mumuli tuko na loho anga ni makoulua na hoa na o Caroline na tei na kai inga o Caroline ya loha te tua heo heo ni atu ma haka loto tele atu ki te koulua una hei ni wa e pule lava te tua he nga tau ki lai tēnā ko te mamalu o koutou ka inga umalele te iena hiki waka haka tahi atu hoki vai ha tēn te katu matu atu ia hanatu elo ki nā mahi na umalele iene ko te katu matoe o loha lahi le atu mo koutou ke aloha te tua kuma hana hana ni ae ko te kupu ko te ha tēnei ni ko te kupu tatou e o tatou kupu muli muli la te ha tēnei e veia ke haka pālangi atu ve pewe nei haka mole mole le mai you cannot save yesterday or borrow tomorrow you only have today ni le mai you cannot save yesterday is gone and you can't borrow tomorrow may never come you can only have today io kaila e hui a keilo hoki te kupu mei te huionga te tua e hui heo e lima tono e kupu huru lima ma te hulu ono you know, time is the only currency you spend without a balance hei ki e tato maho tu ki tō kupu nga te ia e heoko tanga ila vana kupu i nei e le mai ko te taimi wala ko te currency vei ko te tupe kai e toke he tu tupe kawa tu tupe te ia te currency kai toi mai e te pale ni e huia ni kako te taimi e hano koe ko te taimi you spend time e hei e he pale ni e koko e time is very precious ni time is so short and it's very precious mo koe la mau ko tātou e tatalawa ki tātou ko te taimio ki tātou i he mahi e koe oi sefe ana nahui o taimi tēnā kua hoano you can't save it, it's gone veho kira ko takule atu na haka hui tauri na tupu ana nahui e hoai la ma e hoai ma a kokonga mō koe nei ni te heo nei ni e vela hoki la ni e ko te e he mahi e koe ke borrow e koe tae ao you can't borrow tomorrow ka haila ia au ka ngalo e umatula taku lei tio hana toki tu aha hoiko ka haila vea uhi tāwale ko tae ao it means nothing to me ako nei ko te aho lava ma ko taimi lava te nei e tatau o yoti lava te taimi e ia te koe e te koe taimi tēnei. Tātou hoki la ai e ia kahai e maha hoki tātou ki nā mātou tātou i ono e kīpeko i te mea e tāhoi mau e koe ko tō mātua, ko o mātua i taimi tēnei, taimi nei nei lava. Kahai koe i ola tō mātua, ma tō tamana, amu tia koe. Tō kānga, ki kilaka le tō mātua, ki kilaka le tō tamana. Awa, e hau tae ao, e umatu na matua o koe, o inhoi la koe toi tangi, I wish my mom was alive. I wish my dad was alive. Nā lohanga ie nā e hōko i kiei, nā moko mokonga ie nā kuto e hōke i tō loto, ma tō hatu, but it's too late. Ka koe nā e he uhi taki, e hailo te me hōko i kiei, koe nā he uhi o kalongo, ko koe nei haka maulunga koe nei ngutu oheo e hoi tu hoka tonunga kai hai mai hoki a hoka tonunga e hoi tu metau ke hoi kai hai mai hoki koe nā tonu ki o mātua ki metau ke hoi tuku veia ko taimi tēnei hoki ke te avanoa ke hoi mai ai e puli lava ki la kai mo tāua tāua te uhi taki lava ne e tuku tuku venei atu hoki ni alohoanga venei au a nā tau hoki au toku mātua Nga hui takile leo ki toko matua ki nga mena hou ia ki ei. Ke palau ki te taimina ngalo ai toko matua. Na maua na talano na tapena mai lawa e toko matua tona aheo. Ka heki ngalo. Ni? E vena la talanoa ki nga mama dad. Ma hai lawa ni me maali po hea lawa. E ino wa he tato ilo atko te mea tupu I tahi tolu minute kai mo te taimi tēnei no, like again you cannot save yesterday or borrow tomorrow you only have today wan nahi ko te kai he mai ko ke sefe mai ko taiao he mai ko ke borrow mai taiao ko taimi lo tonu lava tēnei ko tō taimi ia hoi te mea tau ke hoi e koe ne io kai ko tata o kupula ia te aho tēnei kai ke aloha te tua ni na tamana mana matua tato kai ngot lau ha ka manu ia lahi le te to ki te koulua ha ina kai nga uma le koulua ki te koulua a no ho mai hoki marala mai vena hoki la to uma le le ia he ka to to te malohi aloa ha ka manu ia he ka malo long ia hoko to te tu na talo hanga ki mato mo ko to uma le le ki mo pe ko to te olam te malohi o ana ma hutanga te hima tato ho ana o ha ta mi te nei aloha lahi le le atu ki mato mo ko to ka mai helo ki la to ia tau taka Hwili, hae tahi o ki te koutou ia nai tauhi nā matua. E ia toke lau mamao, vai lenga mā alehi, e ka meho ki loa I toke lau katoa, matou e aloha lai le tu mō koutou ni, e vena hoki lai ki nei, aloha ko hoa ea, ko ane, ko kilita ki la tau malele tau ale, ka ipati manatahi matuhi nā tamana e he maua tu hoki tu lou, matou e aloha lai le tu mō koutou, peta mka ue mna hanao, matou e aloha lai le tu mō koutou ni, ya mo au lava tene ia kai ke loha te tua tu mo pe to na loha ita to va ma tu mo pe to na hile mu ito to ke talo ke vai tu la ta to tala hanga mole mole te tu ma to ma nai de langi ma to ko heta ila hile le to loha ma to ang lei e wi lava ma to ta mana kua aha ina hoki ia hai nga malanga ma to kai nga ina kua balakaulia ngia e koe ni atahi o matou matua tamana mauhe mana kāinga kai tamatou tamana I te langi e pule lava koe wiki e lava koe mea uma mole mole pui pui maleo logo ki toke lau mamao toke lau ia hotalia toke lau iki nei ni uhila peko hue lava he konga te lo langi tenei tahea he tin toke lau ke ia pui pui nga mau tau hingi teki lato tu mau mai pea te tua ku mole mole tohu ile mu tu mau iteki matou tu matou hoka tau va ai wiki e lava koe na mea uma kai taila hilele te matou te mana kai taila hilele koe ie hiu kalanga tue ki matou ki te koe kai tai Amen. Kai tai toke lau, tohani.
1: PMN Tokelau

Football Sport e o totonga i tala o talonga ele nei foi a fiafi a so tolu se fulu au kusolu afe lua se fulu leono ele tolu ai o minute o te enele i tula iva fasa usangu ale tato watinu ele tautua faa wangu lau PMN sa mua lima tonu tasi PI tasi o lua tesi lua faa mo la wala leo nei au te roa a o loo tala tala faa unto iso se tafa fia or kilope Ya mantu se lua lisa o le fiunga le toto ali ipeon fa filo e le pia ma walunga le tanto wa tunu fio mai ma dal mai au le tanto por kala mera nei fiafi manatu ya o lo o ma walunga le lo fa silsili ese o le tanto ta pa au sili le langi i to tonu ai nga te tasi ya tato a mo wale soifua soifua lau le lei ya pe lava upu masani ya ile le falo polungo to finga o tato filo ai ile langi mama ele o le ta apio papa ile nei fui vai ngule fiafi ona o to tonga lane nei tala i unga o talunga pe o nei ele fai unga le nei vaiaso a so ton se fulu o au kuso le ala ata to am te mai ele tamo sanga lo fanga solo de mi nei fai tu ma loi to tonu new sila out te roa Hilux NBC National Provincial Championship Luafe Lua se Fulmeleono. Ile aso tofi na da aloi Hawke's Bay ma Southland. Manu malo Hawke's Bay tolu se Fulmeleono. Ile lua se Fulmeletasi a Southland. Ile talonga au kilani ma Bay of Plenty le sa faatino le aso fa Riley. Lua se Fulmelevalu au kuso Luafe Lua se Fulmeleono. Manu malo ai Bay of Plenty. Nao nai ai a le sa manu malo ai Bay of Plenty. Lua se Fulmelua. Sfumuleva au kilani. Ile talonga na fatino le asudona ile vao Canterbury kalaistete ma Taranaki manu malo Taranaki fa se fulu ai ile lua se fulu maleono a Canterbury. Ile talonga le vao Waikato ma Otako manu malo Otako fa suma dolu ile dolu se fulu malevalu a Waikato. Ile talonga ile asona nafi le vao Manuatu ma North Harbour manu malo Manuatu fa se fulu maletolu ile fa se fulu a North Haba tulanga la le wa yele tato table te minei o lo lead ya Hawke's Bay Dasi Hawke's Bay lua Northland tolu o taku fa North Haba lima Waikato ono Bay of Plenty fitu Tasman Mako Malevalu Canterbury ya o le tato valpito nunga le na fanga solonga o le tato tamusanga NBC ile nei foi afiafi ya masalo ole stofi astofi on fai lole o tatu ta longa fa ta oto ole na fu vai asola tatu amatelia ile aso ne aso sa le sa ta aloi Wellington ma counties manukau manu malo counties manukau fa se fu maleono ile tolu se fu male limba ale au le lau mua ai Wellington ile talonga ile vale o Northland ma Tasman manu malo Northland lo se fulu ile se fulu a se fulu advertisement ya o tulanga na pio na ia tatu talonga fa va ma lo NBC Hilux ito tonu lava o New Zealand out New Zealand out te roa Ya atau foi ona matu ta fa ilo pe ona silfia le tatu tunu wo fa nga solo foi le tamul sanga ale au kila ni sa moa pe ona matalia le masalo po wo lu mai so talon fa nga solo wa fo silfia le tatu tunu ya ona i talonga la pe ona fa ilo manino mai le tatu au kila ni sa moa ya le sa ta alwise time lu mo matu tam fa ye fa ilo ya tulanga pe ona yai ya i ungo talonga pe o nei tatu talonga wa lesa wa yatu o lesa ta anu leo muenga msali moa ile shio ile ya wau lela stona ima vaya tune ya ula asa ilifo ila ili tatu putkala mepo ayu ungo tatu talonga pe o nei lesa nafi mwotisi fia ni tatu tunu awone ngalo fai ilo yini fuafuanga i astona jitasi au dere pak au dere Park e mangele ya suone mtalane au lango lango fa mo mo la ukila ni samoa fa itaulia le tolu su tasi te sanga tanu nfanga solo ta musanga ya mana tu foi ina ia fa mo mole fa mo mole atu ta tu pul kala mento sport ni ne fia fi ya mo beo ta tu ta pu ta pu i malenga nga fifia loto ma walalo anga tau safia anga malu ya de tatu ta po inga ya mo i fole no fo fa no fani atu pulanga telavo ya mai se lava o no talonga ne yo no ele ya ya se tama talavo yo e le ma e fia
sisi le tanga vai ia a lea lava nuu ma lea lava nuu ioe a ia maua no tatou nofu fealfani ia peia anga fealfangi are savea ma kalisi e fapena foi e mfai foi ona tatou fealfani e lunga on malalak pi Nisa wainga o te whai loa wansi fil tato tunu Ia leo wa wha mai a le tamu sanga ale Chairman's Championships i Samoa Lea sa se fil tato tunu u sempini ai Le au mai fale a lili Lua suma lima i le lua suma le fale au apia Lea fo ila ua tau lima ina O le ipu la le te fono Lea ua fasi maa o ta mau Ia i le tato au mai fale a lili Ia tamaiti o le manu Samoa Yeah Malo le finau, malo foi le. Saili malo, ya isi o tau, tau mfenga foi, lea ua tau I manu, le fa moe moe, peo na fina fina wai, ya tamba fa nau ale tato, tato itu malo. O te fifa ilo I unga be ona yai le tato National Rugby League NRL I la tau lo tau muli muli ma tap tap wai fo ia wā ia le laka piliki I le fa ungo le neva yaso le la ufa ilo ina ia I unga be ona yai tato talunga I le fanga solonga I o le lua se funu male ono va yaso talu ona fanga solo le tato NRL I le neto sanga le wala malama fai o le utewa yetu toi al va yaso le nei Vai solo la fanga solo wa le vai solo na lose from fit tuna fa ma hai alo to etas si al round robin nga ilo sa sa ile nga sempini ya ole la kapiliki ile nei fo I tau sanga award sit fear that o tuno o ta longa la pe na mata mele stofi a so lose from fit o au kuso le santa alo ai le au O sempinio le nato sanga Brisbane Broncos male Melbourne Storms ka kikiki Melbourne Storms fast from Leono Broncos e luas fulu ele aso na nafi aso farele luas from Levalo au kuso le santa aloi Manly Sea Eagles male Dragons manu malo Manly Sea Eagles le fast fulu male fa ele se fulu ale Dragons ele talonga le Penrith Panthers male Canterbury Bankstown Bulldogs a wala va to sa ilino so la to va nor so nga ya Stephen Guyton male vainga ai hui ile e lei mafai ona tu ua le sunga ya Nathan Cleary ya e mai se foe Mose Leota ya ma ila to Brian Toto ya matamata alo ole Penrith Panthers lei mafai ona tu ua I se avanoa ya ele sunga ya Gwaiter Malvaenga lua su malfana man malo el Panthers ile se fulu al Canterbury Bulldogs Ile talonga le vao Gold Coast Titans male South Sydney Rabbitohs manu malo South Sydney Rabbitohs ile fast from lua ile lua se from male lua ale Titans talonga le South Sydney Roosters male Dolphins manu malo ile Dolphins lua se male ono ile se fulu male lua ale South Sydney Roosters Ile talonga le Cowboys male West Tigers le pona po manu malo le Cowboys lua se fulu male fa ile se fulu ale West Tigers Ile itu la la ama vaya dunele a fia fia la sa a fele nasa e tuli tuli mata ina li talonga lea New Zealand Warriors male Newcastle Knights le sa fatino lo tatu laufanua I nei Tamaki Makaurau ile Gold Media Stadium I nei aukilani Mousema pe ona silfia li tatu o tunu matango fia li talonga finau le matanga toi toi ale ini ai ale tatu New Zealand Warriors ile first half first 20 minutes nga makuwa I struggle ale tatu Warriors pese I Mau le malosi, a matona I loa loa, me se tuen tauna tue fale lei. Ya a matalona pika up mai lo mani tatu au ta alo. New Zealand Warriors, manu malo, fa se fulu male ono, ile tonu se fulu male lua ni Newcastle Knight, ile awa uli ole aso sale nei. Ile ta longa le Parramatta Eels, male Cronulla Sharks, manu malo Parramatta Eels, tolu se fulu male vanu, ile se fulu male vanu, ale Sharks. O le tatu valu pito lunga la le nei, Usi mai ala mai mo mlo sir sila ai o fai no. Numero ta si. None other than New Zealand Warriors. Up
Tawas. New Zealand Warriors, ia olo tu mauli Muritasi, fast fluna ai, tusa ai male Penrith Panthers ili tulanga lua. Dolphins ili tulanga dolu tusu malvalwana ai, ili tulanga fase male Sydney Roosters, tusa ai male Dolphins tusu malvalu. Canilla Sharks ili tulanga lima, dolu tusu malfana ai. South Sydney Rabbiters tusu maluana ai, ili tulanga ono. Ile tulanga fitu, lewa Sae mai ele Newcastle Knights peo na malolo ele so ele talunga le Warriors tolu suma luana ai ele tulunga valu sae mai loa lea male North Queensland tolu se fulu male lua ana ai tato valu pitu nunga na wale se fia tato tunu jamu sanga lako piliki ale ina rao lua fe lua se fuma male ono toe tasi le vayaso toe tasi pe le vayaso ia ono tato wa nga ilo lea ele so nga sempini Ia pei foi ona tula I mai. Ia ile nei foi tau sanga mole la kapiliki. Tau ona u fai loa. Ia pei foi ona lau sirfir datu tunu le foi sa uta ua I nai vayaso o mavai. Ia ile to tele foi onisi o anam tam fanau si o datu o tunu u. Sa pa au atu ile sa ilinga o le tato Manu Samoa team Tama Samoa under 18 ya le lawa tauli maina le lisi pe on fa ilo mai ya le tato Lakapi Samoa development ya wa foi le tato under 18 le wa filfilia mai le hotel yo alo mutam fa nau asio tato tuno Lisi la nei o le tato au o le Tama Samoa I lalo I fores fulvalu tau sanga. Props Ole sunga ya Averetti to ai Milo Ezekiel Samoa Robert Colio Cecilia Roy Malay Tali La Salo Faraimo Yulai Watanto Hookers se mai le sunga ya Robert Isaaco Mausevae Ole tato Locks po tato Luca Ole sunga ya Towati Tusipasi Charles Wolf Masoe Hans Kalen, Pauli, ya malisunga ya Opeletti, Papa Lee. O Dato Loose Forwards, Avatar Porter, Molly Mau Malotea, Obaden Ruppy, Samuel Jezab, Ioane Viliamu, Jan Key. O Dato Loose Forwards, Lena. O Dato First 5-8, O Dato Halfbacks, Sunga ya Salatautai, Filippo, Malisunga ya Michael Fatasi. First 5-8, Olisunga ya Fa'ai Unga Titi, Malau Taimi. Watato midfielders, Sunga ya Victor Sisonga, Aleni Niule Vaea, Sunga ya Solao, Onge Sa'a Sa'u, Malisunga ya Junior Augustinio. Watato outside backs, Sunga ya Ainga Le Misa Fa'afou, Isaac Fetoa'i, Le sunga ya Semina Leo Tafito, Johnny Kurisa, Filomena Siosi, Mati Penny, Fui Maono. Ladies and gentlemen, that is your Tama Samoa under 18 final squad. Before you na yele nei to sanga, le la wa alo tu nei ta penanga ya wa fo ise tema ya male ata mul sanga pe na masani ya el Pasifika e auto va antu yele tato Tama Samoa under 18 boys. I take a look at myself. Ya lena maenga na warsil fit datu tunu u inai faiunga foi o talunga pe ona yei ile nei vayaso ya a mese foi inicio failo pe ona yei fa anga tama ya matamu fainga na ya datu tama fa nau le was fun le uno minuto je nei tu laiva datu se atu ya datu fa fi fianga fa le nganga le nei fia fia mai alea sa ile leon datu so dainga mle fionga ya la pepe tala ile nei mali digital pacific

0: Samoa.
1: O le pese mai le PIPC i Christchurch, nga sa fai ua tuai tātou proklamo laina o tāu sanga, pei o na sa fi tātou ngai ai i whaltua ia eti fui maona makathi, ili nei fo i tai au. O lea ua toe lua suma lima minute o na tā lea o le itu la atasi, o le tai au nei o le asumu fua, o le aso tōsu malatasi o au kuso, lua fe lua suma leono. Toi fata alo fatuai, ma le ngang fa alo pa i o le tātou atu lua, mwhaira maa futa mai, ia tu manatu tātou ia fa atasi, le tātou vi inga i le atua, ma le tātou fa afutai o na o le tau tua, le fa alo ti ngā ale fa tua, e pei o na fitai tunga i vai asu taitasi, au a fo'i tātou tarusanga, ma tu na atu i le atua o le tātou atu lua, fa afutai atu i le atua e mwhaira maa futa mai, ia mwiri mai fo'i mo mana onga e pei o na masani ai, fatarofa atu fo'i ma Fafta yatu ila to mafuta mai lunga upenga tifa ilangi. Nina Tawa, David Miller, Manongi Efu, Mel Dixon, Tumua, Pusaloa, Fahalava Toetu, Sam Love Leau, Iem Peter Stowers, Fafta itele, mafuta mai ni tayao. Ia etape na majata nuu, leo tuwe mafu yora amata leo tatu pukalabe fai uwe pukalabe mero ni tayao. Sili mtali utuspa ia, efa pefo ili utanga hafta alai, pe ya ini mta upu ya fiera ngama yoro tatu watu nuu, tatu utifasua iai.

0: ki?
1: Te tiu e... Te tiu e tau tau goto o saka o asi. Le uma lei re e kisi nga luenga.
2: E kere nga ringa e kisi nga luenga? Ang iam sa hafaira?
1: Ia na.
2: Pisira ma akula?
1: Ana niam. Ora utani na fisi desem.
2: Ang iam sa hafaira? Se se. A ver, me voy a saber a mi lugar y le hizo.

0: O i sole.
1: Ya lo aku kan ni tu.
0: La versina. I
1: e
0: tu ya kopo. Sautari, sautari tu tu ya kopo.
1: Ora tu si el salambo e luz por la po mua.
0: Salambo e luz por la po mua.
1: Ora ku si el nga ore tu ya kopo.
0: E tu ya kopo. Salambo luz por la po mua.
1: Aole tu apre ambole tu isa. Ora ku si el trece.
0: Me mo iskusi.
1: Ei. Ia la la
0: kusi. Aku tu ya kopo. Sano mai.
1: Tin murmuri. Oi ta sa nga kang nga ai la kam le ai pom le ka ur ku pa ia. E tum ba ni pio. E tum ba ni mga ba. E tum ba ni a ho. E tum ba ni ko ona. Kamay nga ay, kaya ay. Isu mo magiye, ay ko yung nga po.
0: Fafo mo jatru, sili ma sam, tatan tao mafa, lade ay, sumaliye to yung ona. Isu le mesiya. Ole tari mo sili ale imalu, na uruwa imawa kero siyano, itu siyo ngalo yung ngalo nsa upo sumatasi, fay upo fiya ya. Lua homo ya. Ya,
1: ora kani yor kusyo ngadu ya.
0: Ya, lefa mai lei malu se, ale rara te tang tau tu le. Tau su tasi, au pe lua hono an, 26. Tari yor siri a patea, ole yopu e lus fruiva survalu.
1: Ya, ya, ya, ya, ole.
2: Ione.
0: Epo eskielu, ya se.
1: Ia, faskai ya piaevo. Ya mlai fongu. Olo kusier kusia faringa.
0: I, faringa.
1: O Ione. Waya ayat. Sampai ini suba dulu. Ini bangga apa?
2: Ini mengucu ayo ona le menapa.
1: O Ione, ini bangga ya kadi ya. Ayo.
0: Blackpool,
2: no otro fio mai
0: fa fio na
2: fa ali su yo na so
0: fa fio na fa ali su yo na so no otro so fo man maro mai o beto ma
1: ia or ka ge fa ke vi
0: fa tele e
2: fa ali e fa si e o
1: ka ali ya le ke ma La fa ali bo bo de ali ye ma wele do ye o so. Ye ko fa ali fa ali de ye su yi si de. Ya e Ya fa ali ere do e to mo. Ya fa ali do de o li mo ye su fo ka kan ko ngoi kom. O lo bi nga ka. E ke de a me fa ali ye ye de su.
0: Ah na ye ma lo
2: e ma vai ngo va pe a ku. Apa? 50%.
1: Ya, apa ini waktu? Jangan bila sahfar sahani yang itu yang itu.
0: Evas full lua.
2: Jadi.
0: Ah?
2: Ya. Ini evas day.
1: Ini tadi yang main sini jangan pot ya, tidak sekali dia lagi mak.
0: Ya?
1: Ne bisi dengar waktu ini tadi yang baru mesti di pofele ku sirka lagi la uso o Yesu de ala ye mal.
0: Eh lagi pemu salta de lei maru le luka e lusutas.
1: Oh
0: ye sa. Ye wo le ko mo le. Ye lo ye asa wor mo tuopi wa mat fu ngalo.

0: tana mai.
1: Oi le so o Yesu. E fa pea. O le so o Yesu. E de se kei. La ngunga lo ngo leo. Ai fa pa a kasi el kei ngunga la ngunga lo ngo leo. O tau fai bai o. O tau ka ua kui. Ya Yesu. O le yei. O le kama jiki yang sa mura ngambe ai. E di ba a le kumoi ke nua.
0: Fafo, ma jas ru sidi ma jasem. O aile so o na re tuala ngono no leo no sauta o maime a ira meki.
1: Al kala ko ale so o ye, ini da ngoko se ni. Ata pala ngoko ka le o wa ra kusa ko ye ni. O le ni ko me ki ki sa mulang be a ye. E ni ba nga ale ko ma ma ye ni.
0: Tadi mari malu sili ya na fono e toru fa tolu.
1: Ie leli.
0: E fia. E va fia.
1: Fa tolu.
0: Sorry, le fa kuru fa se fulu fa sulu lua.
1: Ah,
0: sono mai pace. Poi
1: se vuole mo sili ya. Tuma na ya le na fai me le.
0: Na varof sili sam.
1: Oye, sube,
0: Filippo.

0: fulu to fai loa i so to ful tasi to fai loa i so o ia e mau o va kura mar kou tuang ko e waku i a o ia e aku fai vora u so o mara la mele fi pu Jesu Mumoi tina. Lua i au soa e toa sifuru. Toru i au soa e toa sifuru tasi. Fa tasi ma tina. Fa i ele ala i e mau. I a maris fa ringana i le rusu tasi. I ana watu i e sufa i tu le upenga i le i tu matau. Ie mara
1: kala ya tomba.
0: Ya nga so nga to futas chan. Ai fari le ko ni masela. Fari ya ia ia muri muri fari ya paulo pe sta mo fa na ule ya.

0: to o o i ki na o la i ka e ma sa ya i e la ndu nga mua e i ka lo ya i tu ku le lo nga ona
1: ya ya si ku fe mi le kot
0: na o la i ka ma sa ya i e la ndu nga or te i me e i ka o i su ka i me lo ga e pu le lo nga ona
2: ele
1: ai ele
2: o
1: sai na sua tai ana ia je

0: Fausam GG.
1: Ye ma fo fo di or de la yenge tu. Ola auta sa ol ke binga. Ola aula nga fa isa ko lo yi.

0: Ore a se me e se mai ai uta le se kara, mai i se so o o i so, sili mai a patea, sili mai a ngai fono. So, alo,
1: Ana o ne tupe o ne o ngai o me le anga umma.
0: Yo, o sa ufu ngalo ngalo me o makuwa umama umse, ngalo ngalo ngalo si. Yo sini ba sem dan la ang ora au ngaring kusi lom kuwa fu di sa bo fa be ora au tolu la ureng fa ul fale mal fa mal ureng fa ul va mal la ureng fa sa kaulu ora ora au tolu Señor, ala, ala, ala, ala,
1: Kuwa kula ini mau

0: Sano mi patia.
1: Yu teles ta bawa na alta nga teles na nga ta kalleya alta nga ta yutaya. Awa uso ma yesu ta nga ta kalleya.
0: Kalleya. Tanga ta mi kalleya. O yuta ele sa sa mi kalleya sa u mai laloi. South Island.
1: Sa mo kore.
2: Ma.
0: Aftai. O yu ka fu il benga e pe aru fa kin ke gimrau. Ma ka wiki ke il au loma. Ma il ma ro loma. Pe yo au selote, e ka kamanga o Simona selote.
1: Ole ki. Ole ki ka le ngai ki ko. O ka ni ka ka sa ala fo ko fo ni ngai ki ko ya so.

0: Sara Mesem.
1: Ya,
0: en
1: mangaiere si dia. Te no ala peise si. En maro si que su suer kala le en mo wer kan. E ire de e kanaka, kamalo. Ngaho. Ngaho so faie e kanaka lean. Onga kalo lo leo ole dide mo fie i ni o mga wale ya ya mo si o pa ye ni wol naga pa naga o mar ka kalo ma ho o pa o ba ni vai do ku apu ma ba de vai pu ma ya an mo ku lo i ngo i ro vai pu nga nga pa ba i vai ga pu apu ma o ai ra ka ka nga Ma fua ngā pia i ni. Ma whaiko uri ngā ma kaka lean. Ma ta uro lea nasi mei ko ngā vau. Ma ke mira ngā ngā nasi ko ngā vau ngā ngā ngā reo ngā ngā pia i ni. I o pia i ni ngā rei se vai. Ta kalo lo e kua. E ngā ngā ngā ngā kalo e mo i E un bako kalo asa rupo, bade bai rupo ngopo ngai pun mai yong ngau ka. Yung ngoi e kuroa ya yung ngoi mai punga ngai punga punga mai.
0: Abo mojas nu, siri ba sayam.

0: ka oku teki pe ke o ngona mai haola. Ko ne tuhe taimini, oku ke ima umafai pe fale alea o Papua New Guinea ke tutu uni. Ka oku ika imahino a Honauloto. Ko ngata a bea ngon ko ngok mai maktatole, ako ni fatang pe ke mu mao ha alelei ko au Filippo Madulalo, tu au fatu.
1: You're tuned in to 531 VI.